0: Wecha Antonio, wapurumuka zvakanaka?
1: Zviri nani, Zuro andizi kusenza mambure anovhikira nhunga.
0: Epa, auzi kusenza mambure anovhikira nhunga, chinja kaitika.
1: Ah, Mateo, Zuro cheusiku andizi kuzwa nhunga. Ndakafunga kuti zvanga zvisina basa kuwata mukati mwemamburi anovhikira nhunga.
0: Antonio, nhunga inobara mozhararira. Aiunguti nguwa yese. Pamwene paya, inokurumba chinyararire.
1: Kunyangwe tisikazi kuzwa chiro.
0: Honde, kurumwa kamwe basi kungabara nhenda ya mozhararira. Saka mamburi anovhikira nhunga anodikana kusenzeswa usiku rwese.

0: sikati mpurtani? Taskara tshe mumuyo.
1: Langa mtawa.
0: Hutu kubia dhani?
1: Agwenda samto.
0: Muri kubia muri pe agwenda?
1: Nisizo jibababu, mtasa fara mtawa.
0: Muri pe?
1: Mtindiri zona, nisizo jibababu, zona mtindiri.
0: Mutindiri?
1: Si.
0: Izgure nyu, atizikubuda zvakanaka.
1: Miri, wana wabatana na jamtupilu.
0: Oh. Kubira rini agwenda?
1: Ani masondo mairi.
0: Mani masondo mairi?
1: Kuri hakuna takatu bashari, kabuda zona, kabuda hospitali.
0: Maka bashari hospitali kubi, kwenye mtindirio?
1: Babava.
0: Chibabava?
1: Oh.
0: Opa. Oh, ya, ya, ya, ya. Amwene nyano zizia reo mili vindiseshi?
1: Ya, ya, ya. Jinja chona zizia.
0: Okay, chibabava ndano rio, familia?
1: Mama, hapa zivuvo, alabara mama, ndo alikuwa.
0: Ndo alikuwa niyo.
1: Oho, ndo.
0: Okay.
1: Ah.
0: Opa. Maji, kira inofe, zino pinda, eh?
1: Aida basa zino maji.
0: Zino darika.
1: Oho, ndo.
0: Ya, mwari mkuru.
1: Mwari mkuru, ya.
0: Mkuru, ya.
1: Nisodi.
0: Ino mapeto biningu. Makagara panyu.
1: Ya, nisodi. Nisodikuwa.
0: Okay. Zakani yaka kwenda shikamizola? O, rapi kwa shumijora, zee, ya. Tatenda. Ya. Agwenda kemizola, agwenda shikamizola. Mupurtani wedu, hai. Radio Mosambique manika muno saka radio noti a rapid dash miliora namwari zvese zvinoitika muchatamba muchahwirira muchimwe muno chamuzwai muchireketa ngepatrini ndaiwo ito hapo tinomuna matira yai musatsukware amuri mwegapi erengai nesu mina mato edu tinoitawo tichibhuyawo zita renyu rapidash minyo. Deda kuzwa mpurtani masikati.
2: Masikati ya radio.
0: Daskwere.

0: Taswira ziri nani, zotire nini.
1: Taswira, tukubia nani?
0: No, mkubia na Tomasi Ngoya, kufaku zona yechimangau, lokalizade Bandula Posto Administrativo ye Mesita District, ye Manika Prefecture ya Manika.
1: Eya. Mumu ndimo mazoto pangidzira zvese kamare. Pese pamuri mapangidzira.
0: Ya, ndapatsa usau. Upu mazoni akundana nyana yakagiri ana chimwando yekuridza mozi.
1: Mapasendera eso yese kamare kutoti ndesusuda kupatsvaka zviya pronto hatichatsveteki.
0: Padoko kutondibata kamari yatepe ndakagara pano.
1: Ndisho kamari. Tipasete zvakapeto bibingu.
0: Mapete bibingu ndiri kubata-bata kanyimba kangu kari pano. Mapete ese bibingu ndichapindira ndiri ndokikiridzana nekachinyimbe kako zvake akomana acho enda akuperawo kotsva mashango awoda kutogogomerana nezviuswa.
1: Ari kupisa?
0: Ari kupisa. Munombohaona here?
1: Kupisa kwakona ari kupisa ngei? Chirimwa chati chaguma here?
0: Akutorina. Umweni nemotowo hautobati kuenda kure. Utaura kuti shangoro richiri mbishi.
1: Richiri mbishi wo. Chirimwa chisati chaguma. Ina arutake. So, tsenzi here?
0: Vea dzazotezi.
1: Ndiwe nyama yabata Mosambiki.
0: Kwenye majerari, nekuma bazari yondizo dzegadzega.
1: Munhu wese wakupangura mbeya.
0: Ana madhabura zvinoyara zviri.
1: Imwi musatsaka ndichinamato pamberi ngatichitikane kupangura kurya.
0: Yakatodzibatirawo.
1: Taakuziyana inini namwari wakona zuva raguma zviya.
0: Kutozotongwa ndega panonga pasina testimunya.
1: Panonga pasina testimunya.
0: Taakuonana tiriya iri.
1: Tiriya iri basi tisu taakuziyana. Namwari wangu.
0: Ndapozvo ndichatemerwa hapana unotozviziya munhu ngezvakundega.
1: Hapana neumwezve mufanyi kureketa kudini ini naye nataziyana.
0: Toka guru topedza nguva yenyu.
1: Munonga machipedza nguva yenyu.
0: Atokonge zvinhu.
1: Tipasei tuzive mapeto biningu.
0: Napetra biningu chishanu nyamasi ndiri pano panyumba, ndiri kuwaka-waka kanyumba kangu, mangwana mugumira, nombokabata-bata ape kumastrezi, tomboenda pasede palokaridhade kumboasistiri zhogo. Ndau mudhomingo hokoyo basi nebasa rangu ratechipo.
1: Nada, zvazika.
0: Maona mani.
1: Ya, zvazika kamare pamberi nobasa.
0: Hakundirana zviri zvimutsati ndakudini.
1: Inini?
0: Hunde.
1: Inini mwari akanditendera zvese zvese kamare. Ndinoona ndinonga ndiri kumusangano, kuno musangano madzimai.
0: Mwari nga uchamutungamirira, uri kutozwa zvemiri.
1: Uri kuzvizwa. Kuno musangano wedu wemadzimai wenasionali uri kutanga nyamasi uno.
0: Makorokoto
1: ate mubiningu hino apa ndapaswawo mukana pabasa pano apa ndichatombogogomawo kumbozwawo vhangeri masoko mairi matatu kuti ndinditongwe ndakabatawo rimwe randingoziyawo vhangeri.
0: Taurai
1: eya.
0: Panongopanozondoto apa ndanga ndakazombudaya.
1: Ndotiwo mwari woye tsamba yakati iya kuna akati iya wakati uya unobhuya zvakati hino ndoneiwozve. Ndaakupasa ezembe rematsamba zha ndaakutofungura bhaibheri.
0: Vatazvandemkwakutendo.

0: Ana kwa na mpurtani patrufunu. Alo.
1: Alo, masirase.
0: Taskwe na mpurtani wangu. Ndukubia nani, mkubia muripi?
1: Murubuya na Jose, Juanki, Juaki, kuno kumakati para kandade chisasa.
0: Makati pa chisasa po.
1: Onde?
0: Tipasa itizwe, mapeto biningu.
1: Ah, nyamasi ndripa nyumba, mangwana no venda kuchechi kumbo, dinda matijoro.
0: Ko dinda matijoro?
1: O, mudomingo, kuchechi se matibesi.
0: Mda umbwa ka
1: kiri. Mda buda kuchechi, kumbwa sisiri joko pa isaza. Onde?
0: Mda umbwa ka kiri kaya mwari.
1: O, majona mandi.
0: Ya, zino ito ojone. Ngatina matire mwari tripa vute.
1: Maningi, no, ile kwaji, umati ya bata nguwe mpura ziya katazo fefa shwa mnozaa, gresha kachona, ya kiti kuenda, gresha shwa neo na siwarizi.
0: Agura taite ipasipana.
1: Apana, zwa taita.
0: Zatenda, zazika, hai.
1: Bangwa ne ada mpo pindao.
0: Ngapinde, mkana.
2: Halo.
0: Maswera hili.
2: Maswera, pende mimi.
0: Maswera, maa kubika zinara indi mwani.
2: Dine asho lambiao.
0: Tipaze tisko mabikire papa.
2: Kajika shiko vizu mandrino koko no shipeshi fritu pra kwa kompanyari.
0: Nada. Zaita. Tipaze tisko mabete biningu.
2: Mabete biningu ya masi tripa nyumba, mangbana nangare natura mpure matijolo, domingo, gresha.
0: Uwe kosa ndira mwari.
2: Kosa ndina mwari, hakuna ashe umwenye kutitore ya tripa nikaba nondimari.
0: Mabasa, ngati bate mabasa,
2: tinotendira. Bata mabasa, munotambira.
0: Bata mabasa, munotambira.
2: Munotambira, zora, ndijona kia bata mabasa, ngati sani tripa sifano, ngoti zoso, ya jato, bundi sati maite, kwa kia bata kamara shiti.
0: Ashiti.
2: Ashiti. Mwenda kwa binda kilo mwa chana maichaka naka nukerecheta sati kuna msangano.
0: Kuna msangano wawo manzimai.
2: Nata shino kutuwa.
0: Ya shino tenka ya.
2: Ya ta kwenda.
0: Ta tenda binda ima pete bini mwaka naka hai.
2: Mwenda basa.
0: Ya.

Makati tenze kumati marungumuna nyika tinotipinde madeko nekanaka nguwa murungumuna misesko gumino murungumuna kanoti dzasesora 14 minutos. Radio Mosambique emissora provincial e manica kufa mu studio mshimoyo. Tam chiara nyamasi. Mazuwa manomwe mwetsi wakatutu gore su zviri.